0: Pamuna yane ha wo mo adwen papa papa papa pa. Enti sa suban nsesa Cosmos Center for Children with Special Needs ho ena Stella Mokel wo ya wo de sa ensemi efa nsentwo for so sey manento amansan nyina no sey wo mo mo tete sa no eye ana ye nkomo aye die ba bia ye tete dwumadi aye die wo mo ba mu bia obehane ye ye wo mo prindu prindu wo sey ba ne sa etimi ha wo mo pa ebi kura timi ko hyeda mu su ebi kura wo hono mu asabio sedia nka osinya pepa so obebe nipa no na ye bu bibi woni mu a afefiro no ate no kura kwa kwa pepa bia tena kura utranye ya na ono nko ahyeda mu sa na afi yade no nka yeso opie nipa mu na nka kra kra etimi bua ma mpeja eba munu na wakotia da na afi yade na chichire no sa wose sade ne ha wonum enti wo mo sere pa se sa nipa mu yipa mu na ye ye wo mo sere ba pa se ayafo no ye momodia na ye ntwa so Stella Mokel nzimni.
1: Yes, we practice moi, moja grim, see me practice moi. People are craving la touch ma, away our dream, and see ya. And so, do all be our bones and a best row. Say, nipper radio on canny pump, no throw, say, eh, sass, one, eh, eh, eh, eh, eh, eh, say, if you are bass, you're bending the la. Yes, we are the Asia mammals from old Casa. Yes, Hannah, you say, eh, yes, yeah, you knew there, but can't found. There can't say a slum, woman, the panty and cup, yes, slum, patcho. Everyone, the pumum, say, you knew the pat, mine, the bremucasa, the bremucasa, intimate.
0: Stella Mokel, a cerebral palsy patient, or Cosmos Center for Children with Special Needs. Na anso na nana sari ankama. No, a organizer de ma inclusion Ghana. Omo ne ko sa home hono mwa. Eko fa sa ankomo we ni na abaye. Na bono chapter no so no. Opini ene ye father oda center no ano. Ena odi tuje chere se. Wamo ni tuadi unke siye pa ni se. Nkwada wa mwa special needs no mbetimi ya abo wano mwa bain na diye sefata wa mtu wansati mi aka wintu matu nkradi ya maa ensentuwa fose enchecha efa special needs huno titulu ni cerebral palsy ya mane mkofom na time mfuwanti ya mwa sese debe ya yebetimi ya ji wa mwa utu mnie huno se wa mwa mso eka ya mwa na nasari ya nkama nzimni
2: ya ya mkua yense abayase ya ya kane potoka semse NGO na jumakuro ni dine inclusion Ghana jumadi ya yedini na nese mkura omu edidem ewo omu abinim ya duduona saa mwafirei dina duduona edifiro omu nisumba binim zisi omu ya baifuo kura babontine se obabe tombi bikura na bia nto ni obeti ya nese fiewe nye mami uwene nebaye deni wawo yarifuwe ubehuna de mamino jumadi ya udi bia na aye basa kenti ya de inclusion Ghana dia ye gitum se omu ye nipa eti se ye na mmom bibi baako ana mienu na anko yi a omu wo saa tibi enu na no kire se ye yi omu ntwentwene na no kire se ye nkoku omu na no kire se do omu hia no omu nsa anye den entimi ka
0: na na sari ankama aye organizer de my inclusion Ghana bono chapter or center father at the Cosmos Center for Children with Special Needs na no chi na na kumi ye bua national vice president Edema Inclusion Ghana and Bono Regional President or non so Esre awo 42 woman mu onkron kuman mu se sa wo akwada bia o wo sa ati bia ni mu a o se mfa ne nche hye dem fa ni pie montin so se nse sa akwada ni nti no mu inclusion Ghana fo aba so mbe boa wo mu nti wo sa river policy akwada wo ho no mu a se fa ni pie montin so na wo mu hunu a na emwa ni bia ko e de ama wo no ma fei o se wo mu ni social welfare fo so aka dia bom social welfare no mu assembly ahodo no e na wo mu aka dia bom se awo fo ana se busua mu onkwada mo sister nso wo mu no sa ebusua no so emwa ewo e de mamu ne moma ne nyina nti na wo mo stresse fa aba ne nche dem na na kumi ye bua nsimni
3: ni aye sire ye mame ne ye papa nma se bi wo mu kuro kutuo mu se ye sire on nkura no aba ne hia wo ohu hia maye ye sire ba bia nkura ne bi wo bia no wo mu ni nche pamu nka se me ye nsu ba na we ti se ye sire mo ma nkura no nyu mpie na wo mu hia ma gana man se ne be ne ye nsu ba bia wo bia no ye wo do ma nkuro hai ye da no wo hai ti mo mu a se ne be ya ye betima nya sa nkura no ye ne assembly na di nkita ho na nkura no se bi wa kusku no etima boa mo wa kusku wo mo so entimi kusku na na mon papa bia assembly ni social welfare fo ebetima boa na nkura na nya chefa se ne be ya bebe nya bibika